Jiwani mebi biya hao Mene me tewa na si shempa Wana bwe biya kao Nihasi wipo ni asi Eme biya se andi yu fao Mene me jame kwenye na wanka sama krao Abena majiwa wanche Majiwa wanche Nihawo pende masebi ya mini mikre wa sebi suya ye Kasebi dubi kumbi